nai pa le ma nai sa ti ya ya na na ti ma sa ko tai pa do ka ra sa ka da pa do ti ma sa ko ta ne ta ka ra sa ka da le ne am pe na so na ra pe do pa di be na so ti ya di de ti ya ti fa ma ke ta na fo do nya ne Father, my nights are fucking being on the mangas of whatever to me hold on. But my nights are to the corrupt, but why book him and the mass of the time and the moon? Oh,